0: Mai o ifa malama mani fini fii e sa wai le sama o o malitau maru lutau tua na o lo o mabua fui second hand ia ifa malama mafia fia ia tau mfai na tadari aile maa losi mo le maru lutau no le fale la tau wa aina lo ifo faitu to o le fale o lo fa pena o na tede o na sa wai le maru lutau le cap wa ai tutonu a fui le tūlanga lo ia ia ia foi ia au fa malama po o le hanga foi ia tau tua na au fa malama ia tau tua na ia fa mau de lei ma me fa pena ona na fai ei lea ona mau tau mau se mafana fana foi tonu fale olo mau ia fa malama ia mafana fana foi tele foi ia mafana fana i tonu o fale o loa ia pior ke i mato fale o loa le warehouse anu tanga iai e misi timi pa pene mana o miere mafona fana fo i tutonu ia o fane fo i mameolo iai yang ta mama tina matu a michel fana wit mia lea e fautu atu le tatu tunu ia o le lava sound uni la wa o le lava sound uni tu langa tau tonu le loto i fale mafona fana ia afu mafona fana ia fa malama ia ma tau tuana i mea umuelo o sao meire madudu ia fai se awala em fai ona fa mafan fana ti de de fale na tau mele e fau tua tua ilu tatu tunu ia tatu matala po ide ni fai ungo de ni fai yesu ona ole lodo wa ole tau olo yai a fai fo i e wale ma fai ona o atu inga adwenga ona ole tulanga de tala ole tau pindi de fai inga adwenga maana malama de fai inga adwenga ile tulanga olo yai ia le tau la tau e a foi e fa bomboa le puipuia so i fua malo loina ia e ide te mito e fatar noi ia le kampani lato pe a fai wale ma fai ona nga ia tu ia ye i le fale ine a foi i to tonu foi o nga wen me ale o le fau tuanga le nani tatu o tunu o le nei lava fai ungo le nei vai asu o le nofo sound unionea tanga ipo o lava ia fua la au o la mwalfu ala au mwalfasoa au wafu itatu tinaunawe e afo ye fia malanga imeo yai fa alu de tupe ya e mani ya fu itatu posi fu ya wafu ilfa ungole na iwa yaso e mwafu ili nofu lfani ya wala wala so ifu manu lo ina mani lulo wale talo lta wolo yai mene mune ya tuwe fu wenga fo ile tatu po klam ai fo se pati o sala ile fa fo anga samo malu a be fale po to la volta ta ya se na natu ya mo pe ole mo ngana le tatu to no a le tim nei o to o ona le nei ya pepe en fo ni le pepe ma le tatu po klam me masan yo le leo le manu tu ila na la leo le iba iba iba amo ia ma le tau tua fo ya le tatu o ona ngolo lango lango malos ile tatu li tio ma le tatu po klam information New Zealand i lana website o www.informationnz.org.nz mwale timu nei fatu fafasui
1: Be empowered and be heard with an Access Radio program. Find out more at npr.nz.